Abuna sangwa sunya dolu yusudu di makasa wa namleva wazu oh sol makosa lad ha ha yo.